Muy buenos días, hermanos. Masasali chol, jiruli kutanka y miércoles. Nakakere tal, kuanku chikan takashashi toklipo. Kuanku chikan sa 15 de julio. Okadachi hokei nakakere tal, hermanos. Likutan ka in hong wichili ka oportunidad linas ke li ka kwa ho ka na chi ho ka in kulubak chi num tahinak sa ila li chol la isli ni gista li man karen sa li hong kablal sa li negosyo aran ah ji li karmana sa li tortilleria aran sa li ochoj aran sa kala chi ali par hermanos ut hermanas li ni gista li man kwichi li rapin ki radio felicidad Aran go hula karen chero chupenin kil chiruli lokla ela in barki kakuts li lokla hona la in hermanos kakuts li hona la in sa hun como nil aran aruna kakuts li sail chole hil aran aruna kakuts li beach barki narun go bicheng sa hun como nil rukili hun hun chi beach Tino goj rosop te sikwi li kakwa hermanos. O kanahki naruna kakut li ka testimonios. Ara narula na kakut hunak la testimonio hermano te hermana. Barki tish kilish kawila li chol hunak chili ka herman. I nataliman cha bing chiruli hunalain. O kanahki hokain sa hun komonil. Aran ha chichiruli gutan kai miércoles aran shka kabre si chahuli ka frase o kanachi hogein aran chus chabla radio zakal kesali volumen 100 aran sahun como nil topi chang kakot li sail chole hil kakot li lokla honala in hermanos o kanachi hogein chochi hulak aran zakal hermana Alicia jakoch beninkil chiruli lokla honala in Aran na chili radio felicidad na hulak sa lahong kablal Chishkam pali sa il chole hil hermanos o ka na chiho kain Aran na chini nakakechunum tahinang sa ilaleblis chole hermanos Aran li kwangkip sa sintonia aran sa li aplikasyon Diyo chusum tasing kaira hermanos Aran kulubwa chunum tahinang sa ilaleblis chole Chiruli loklak ela inara na kakere tal kwang keble hermanos yo que es banukil agrega ri paran sali aplikasyon o kada 18 sobre 5 kere arana chili kwang ke sa sintonia ran sali felicidad estéreo 104.5 FM Aran chishkambali sail chole hil sala yuam chishkambali sail chole hil sala hun kablal O kana chiho kain hermanos ut hermanas Abanana kanawna chishkunil chishkunil ika kreru Ika nukoruhin chishbanung kil ka jones kip O kana haranik elabokbal hermano ut hermana To shikchiril pal hunakli ka texto Restyo bankili lokla hunala in O kana ki aran to shikchi Chipantyo shinchiruli kakwa Nakanawna kahones kay mag ano ko ruhin chish banong kira at si kreli kakwali lokla hona lain renak aran tish kam li sa il cholihil hantag amok li sa il cholihil sa la yuam aran choko chish kuspali lokla kanghel chis sa kajol aran nikela bukbali hermano termana takabri si la biblia aran nuko shikchiril pali ka teksto Aran sakal chisa sa kacholo kana chiho kain hermanos o hermanas Aran kabre si la Biblia Aran ako shikchiril pal sa hun komonil O kana chiho kain hermanos o hermanas Aran kakutsak li loklah kanghela in rukili sa il chole hil Rukili li ka testimonios O kana chiho kain aran shka kawre si chak li ka teksto nash tia chiho kain aran sa li salmo 133. Aran narula ate na ate hermano na kakwil utsahun komoni na kaili ratin li Dios. Nuko shik chiril pal sa shkabali chukwa peh, kahol peh, santil, busik eh.
Salmo 133.